Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris au sana kisasa, monsieur Zotini na Braza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalinga ki dayan na funda yo maman. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa yorgo. E film wana. Maman. Kumangai, ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozae mwase libala, okamu sakanga. Na mono goza ndoki, ozae kinse kwa. Mamu, ndini na kolba pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite, awa balo bapon gara zendumba. Na ako tambwa na mwase libala, yangona ako pesa.

mamu soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka na profita.